0: listening to Rambors. Rambors.
1: Dahil natupon paligiran mo ka rin na, natupon pa pa dahil lalagyan ako sa buwan. Dahil natupon paligiran mo ka rin na, eh!